0: ako.
1: Ha? Paano nangyari yon?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
0: yun lang.
2: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang!

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.
2: Ang musikang pangmasa.

0: mabuntis ako.
1: Ha? Paano nangyari yon?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.
2: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.

0: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, baklang po.
0: Ah eh, yun lang.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Yun lang.
2: Hey, hey!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Spell ambulance.
2: Ambu.
1: Faster.
2: Wee wee wee wee.
1: Tabi ma'am, mabubunggo ka. yun lang.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.

0: naman dito yung mom mo, laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Look at you, look at you. Look at you, look at you.
1: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fees sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo, ang dating tuition fees sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment and higher standard. Reserve now!
2: Ba't ang aga mo umuwi?
3: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
2: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
3: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
2: Ah, eh, yun lang.

0: News. Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Anak, tawagan mo nga tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
2: Nay, babae po ang sumagot!
1: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Yun lang!
3: Hey!

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?
1: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
2: Kasi mahal din kita, inay.
1: Yun lang.

0: how.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah.
2: Ayos ah.
3: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
3: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
3: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: This is Taps Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hey!

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
0: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, eh, yun lang.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1 Taps Radio 24/7.

we got 27 down 6 in the morning. You are tuned in to 107.1 and 107.9. Tabs Radio, Real Radio. Today is October 8, 2026. It's a Thursday! Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Maulan na Thursday! Pero sana nga tumigil ang ulan mamaya dahil maglalagay kami ng mga tiyangge. Maglalagay kami ng mga tent para po sa aming Bazaar 2026. Yan po ay bukas sa Tabs Sterling Campus. Dito po sa Tabs Alicia ay half day ang aming pasok. Dahil po mamayang hapon yung paglalagay ng mga tent, paglalagay ng mga booth para po sa aming paninda bukas, Friday. We are inviting all parents, all guardians na mamasyal po bukas sa aming Tabs Sterling para po makita ninyo yung mga paninda ng ating mga anak. And let's support them habang sila ay magiging negosyante bukas. Sila ay mga negosyante bukas at titingnan natin kung ano ang kanilang mga paninda. Let's buy their products and whatever products they have. Also services, may mga services sila dyan bukas. Yan ang ano tawag dyan? Tabs Alicia's Bazaar 2026. Medyo masakit ang lalamunan ko, guys. Medyo may short throat tayo. 6:30 ang ating oras. Magandang umaga sa lahat po ng mga naghahatid na ng kanilang maanak sa mga paaralan. Ay, sa Tabs, ha? Tabs Alicia, ha? Kalahating araw ang regular classes. Pero mamayang hapon, maglalagay na ng mga tent. Maglalagay ng mga, ano tawag dyan? Table? Ano pa?

0: patas sa kanilang mga paninda bukas sa ating Tops Bazaar 2026. Preschool hanggang grade 12 ang kasama sa ating Tops Bazaar 2026. Yan po ay gaganapin sa Tops Sterling Campus. Kaya po sa lahat po ng aming mga estudyante, ready na? Get ready for the annual bazaar, and this is for 2026, gaganapin sa Tops Sterling Campus.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Pwede kayong bumisita kung merong kayong kasamang Topsian family. Pero kung wala, eh siguro magdala kayo ng ID, magdala kayo ng pagkakakilanlan, because you will be passing through the security measures. Dadaan po kayo sa metal detector, among others. Okay? Yan po ay sa Tops Sterling Campus, ang ating bagong campus. Inaanyayahan din po namin lahat po ng mga miyembro ng inyong pamilya, mga Topsian families, na mamasyal sa ating bazaar. Bukas po yan, sana nga po ay makapasyal at makabili kayo ng mga paninda ng ating mga estudyante. Okay, okay? Makabili man lang kayo ng juice, ganyan, kakanin. Ma for sure may mga magbebenta dyan ng mga halaman. For sure may mga magbebenta ng mga damit. May mga magbebenta ng mga toys. Ano pa? May mga magbebenta for sure ng mga lunch, pang-lunch sa Friday. Medyo excited ako kung merong magbebenta ng mga ulam na sinabawan. ulam na sinabawan. May magbebenta san barbecue, for sure meron. Marami lagi yan, barbecue, mga street foods, ano pa? Siguro may magbebenta ng mga, alam mo yon, mga puto, mga kangkanin, mga bibingka at kung ano-ano-ano-ano-ano no pa. Pero medyo excited ako sa kwek-kwek. Ganyan. Yung bibili ka ng kwek-kwek. At saka medyo excited din ako kung merong magbebenta ng native na manok. Noong nakaraan kasi may nagbenta ng native na manok, di ba? May nagbenta ng native na manok ng madaling araw. Ay, nako. Sige. Sa lahat po ng aming mga estudyante, kita-kita tayo mamayang alauna para po sa pag-set up ng ating mga tent o pag-set up ng mga, anong tawag dyan, oh? Pag-set up ng mga table at kung ano-ano pa. Pero ang ating bazaar proper ay bukas. Alas 8, pwede nang bumili. Okay! Ito muna isang awitin, The Actor on 107.1 and 107.9. 35 minutes down 6 in the morning with DJ No Name on board.

6:47 ang ating oras sa lahat po ng mga nagtatanong kung meron daw po bang pasok. Ay, meron pasok. Meron pasok. Oy! Huwag kayong ganyan. Konting ambon lang. Walang pasok ang gusto. Maalala ko nung panahon namin, maski alakas-lakas ng ulan, maski isang oras sa lalakarin namin papunta sa paralan, may pasok pa rin. Ngayon naman, konting ambon lang, nagtatanong na sila bakit hindi pa rin ika-cancel ang klase? Ang tawag ko dyan ay mahinang nilalang. Huwag kayong ganyan. Konting ulan lang eh. Takot na kayo kaagad sa konting ulan. My goodness. Yung iba nga dyan, ano eh. Layo pa nilalakaran bago makarating sa school. May pasok! Sa TOPS naman, kalahating araw ang pasok ngayong araw. May regular classes ngayong umaga. At mamayang hapon naman po ay ang paghahanda para sa aming TOPS Bazaar 2026. Maglalagay na po kami ng mga lilim, maglalagay na po kami ng mga table at kung ano-ano pa para sa bazaar bukas. Bawal na po maglalagay ng tent bukas. Dapat po ngayong hapon. So malinaw tayo dyan ha. Then yung attendance nyo, magche-check pa rin yung mga advisor nyo ng attendance nyo. Pinabati ko nga po pala, sila Doc Ray, magandang umaga Doc Ray, kay Ate Che, dyan sa Aborlan, Palawan. Good morning! At kay Doc Joshua, maraming salamat sa reseta. Reseta online mula kay Doc Joshua. Ay, good morning nga pala kay Mamang Bakit. Mamang Bakit dyan sa Luyang, Bayombong. At syempre kay Papang Lakay dyan sa TOPS Santiago. Good morning. At nakalimutan namin binati. Nag-duty ba ako kahapon? Nag-duty yata ako kahapon. Nakalimutan kong binati si Ate Jaja. Ay, Ate Jaja ha? Si Sister Jaja. Birthday niya pala kahapon. Ilang taon na sister ha? Feeling ko eh 36.

Happy birthday, Sister Jaja! 36th birthday ba? 36th birthday. Si Kuya Dom, ilang taon na ba si Kuya Dom? 32? 32. Maraming salamat sa pasalad. Maraming salamat sa papitsa. Maraming salamat sa papansit. Salamat, salamat, salamat. And belated happy birthday. Kahapon pala yung birthday ni sister. Magandang umaga sa lahat po ng mga mag-birthday ngayon. Pansit Canton lang, sapat na. Mas importante, healthy. Maligayang body sa... Alam mo, pag tumatanda ka, ang tinitinan mo na lang, dapat healthy ka. Ganun na lang. Hindi na importante yung pagkadami-daming handaan. Pero masarap yung handaan kahapon ni Kuya Dominic. Maraming salamat. And Abisala Eshma, next year ulit. Next year ulit. Ilang taon na ba si Ate Jaja? 36 na. Uy, pwede pa dalawang baby, oh. Pwede pa. Pwede pang dalawa. Para ano? Para sulit! Maligayang bati sa iyong karawan. Magandang lahi naman daw eh, kaya gawin mo, dagdaga mo pa ng dalawa. Kuya Dominic, dalawa pa. Pitong minuto bago mga alas 7 ng umaga. Ako'y magpapaalam na mga classmate. Marami-marami salamat po sa inyo. Sa inyong pagtutok lagi sa 107.1 and 107.9. Ngayon po pala, pupunta po kami sa Itiage dahil awarding po ng Pamadayaw 2026. Kung maalala nyo ay nanalo ang Tops Alicia. Ganun din ang Tops Nasim Rojas at ang Tops Nasim Rojas para sa elementary and secondary. Sa Tops Alicia naman ay elementary dahil hindi na kami pwedeng sumali sa secondary kasi ultimate winner na tayo ng regional. Samantalang ngayon po ang awarding para po sa 2026. 2026 na. Ito na yung pangatlong division level ng Pamadayaw. Ito yung award-giving body ng Department of Education. Ang nagbibigay po ng award na ito ay ang mismong Department of Education na silang nangangasiwa sa basic education. Okay? At ang isa sa mga finalist ay ang Top Achievers Private School Incorporated para sa School Division of Isabela. Tops Alicia para sa elementary. And then Tops Rojas para sa elementary and secondary. Magkalaban ng Tops Nasim Rojas at saka Tops Alicia para sa elementary. Pero hindi kami magkalaban sa secondary. At meron pang ibang mga schools na nakasali din sa division level. Mga limang schools yan, mga finalists. Ngayong araw po i-award kung sino po ang winner sa division level of Isabela. Okay, whoever will be the winner, congratulations! Ako'y magpapaalam na. See you when I see you! Kita-kita tayo dyan sa Itiage para sa awarding mamaya. Di ko alam kung saan ba yung cultural center sa Itiage. Basta doon gaganapin yun. Maraming mga award ibibigay ng Department of Education. Andyan yung best performing private school sa elementary and secondary. Andyan din yung best performing public school, elementary and secondary din. Andyan din yung best principal, best schools division superintendent, ganyan. Hindi pala. Best SDS. At kung ano-ano pang mga award mula sa Department of Education. Okay? So kita-kita tayo mamaya dyan sa Itiage Cultural Center. Hindi ko alam kung nasaan yun. Basta sa Itiage. Bye-bye everyone. 4 minutes before 7 in the morning. Bye for now. Stand by for more of your favorite hits on Tops Radio.
Goodbye for DJ Max. Maririnig nyo na ulit si Good Morning.

0: masa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
0: Ha! Pregnancy test itay.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, respakan natin.
1: Huwag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate

0: anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
1: Ganun po ba, inay?
0: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
1: Kasi mahal din kita, inay.
0: Yun lang.

0: Moving on.
1: The most trusted private school in Region 2. The Top Achievers Private School Incorporated.
0: Congratulations. Wow, what an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
1: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
0: Dr. Michael Kilang and the rest of TAPS are here, all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
2: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. Kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
0: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So, congratulations.
3: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
4: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
5: Ang gawit ang bakit?
3: Eh, yun lang.
6: TAPS Radio 107.1.
7: Ang musikang pangmasa.